0: มา
1: pipa apod katabi sa school.
2: Ano? Ano ko pipa apod sa eskwelahan? Ano naman ginibo mong kabalang ka talaga? Ika, yan ang pinataram ko sa imo. Kung ano-ano, magigibo mo na naman dyan sa eskwelahan. Nata ito na naman.
1: Bako mal ako, ika ang pipa apod.
2: Oh, kaya nga ni, nata nga ni, ano naman nga ginibo mo?
1: Bako ako ang nagibo, ika gayon, ta ika nga ni ang pipa apod.
2: Yes, ako talaga?
3: More hits! More tawa!
4: OMG!
5: Dami!
6: More sa umaga!
3: More! Sa MOR!
7: Talagang there's more!
3: More!
7: More!
3: Sa umaga!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Kalamig yung balikos dagat na binagdagang kayong mga hinamis ng mga talanahon. Napalpahay mo ha, patangamis. Yun na pa. Uy, ang lifeguard. Siksi kayo. Parang kaamag. Murag paa pala muglo in the dark na. Magpalumos-lumos ko. Huwag pa ko na tapang! Tapang! Tengok kepala mula ko! Tapang! Tapang! Tapang! Tapang ko! Tengok kepala mula ko!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos!
0: Nagluya kang kanahanak ka! Kita kang nanay na lumos! Tapang! Tapang!
3: Hala! Si Mang Kanor na lumos! Ang baka na ako siya! Dali-dali, Mang Kanor! Mang Kanor! Mang Kanor! Uy! Ako ka siyang CPR! 1, 2, 3!
0: Dito ko pumata. Magpakuyap-kuyap din ko para iya kong i-mouth-to-mouth resuscitation.
3: Saan man ako ni siya, uy? Ah! Husto! I-mouth-to-mouth ko na lang ni siya aran maulian.
0: Uy! Narami na nga akong ipaabot. Mamouth-to-mouth din ko sa guwapa kayo nga lifeguard.
4: Malapit na! Mapuyong-puyong pa kasi mata, ha? Ani ay i-mouth-to-mouth na kaakbe!
0: Pandamay! Angat-angat! Okay ko ba? Okay na ko! Okay na ko! Okay na ko!
4: Okay! Okay, okay na! Di ba nalumos ka? Mau nang i-mouth-to-mouth na ka? Dali rin!
0: Pwede ko ba? Dali! Okay, baba! Nakain na mo ganito ba? Okay, baba! Pwede ko!

0: Ang Jangyimichon!
1: Dito sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawakan!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, babakla ko gani Choy sang Bombay, kag ahos, Choy, kay maluto ko!
3: Ay, sigurado nga manamit na naman ay mga lutuon na.
2: Kita mo lang. Mayong ka pa, Choy. Wala pa ko gani kaluto. Gambal ka na nga manamit ang akong lutuon. Ang bahana ko, nagakusmod, permis sa mga niluto.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi tungod baby ang tawag ko sa imo. Sagurunta na ka. Sa trot lang. Ano ba ko? Bangko?

0: Hugot pa more!
1: Uy, miss! Ingat ka! Baka mahulog ka dyan!
2: Kuya, matagal na ako nahulog. Pero di mo lang napapansin.
1: Hugot pa more!

0: dong. Paminaw na ako dong, murag yung kagkanandulaan nga yoyo dong ba? Yung ano man, kay bisag kung samit na kong labay dong, gabalik mang gyapong kasakong kasing-kasing. Ay! Ah, yeah.
1: Anan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Ah, Brad.
1: Oy, soke, Lito.
0: Ako ni uli nga DVD. Sino pamantana?
1: Ano yung uli man nimo?
0: Wagyon ni salida. Kapila na ko balik-balik.
1: Usa may title ana di ay.
0: Kuan man yo, murag action man yo. DVD cleaner.
2: Ana.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bibi!
1: Po, Daddy!
0: Alam kong matibayan ka sa math. Simbagado ini.
1: Sure, Daddy!
0: Kung tatawan ka ni Mami nin 4 na apple, as in 3 oranges, ano ang simbag mo?
1: Eddie, thank you po!

0: Hello, hello.
1: Hello, Tay.
0: Ah.
1: Padari ito sa tabi ko, tata. Pinahit-pahit na kang kinusugamit ko dito.
0: Noy, aram mo man sa nabaga na daya kung kapirak-pirak mo niyan. Kung gusto mo, igwa ko digding duwang ikos.

0: Padong. Lagay ko ma padong be.
1: Ha? Ano man?
0: Kay, kana magumututok ka sa ako, gakawala manggog ko.
2: Ana.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: pre. Ano ang mas importante sa imo ang asawa o na kwarta?
1: Balano pre.
2: Mm.
1: Ang kwarta magdugay gataas ang interes.
2: Oh.
1: Pero ang asawa magdugay gadula interes ko. O bas pa kwarta ko pre.
2: Abaw, perte.
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more
5: sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
6: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gitimplahan ta na kagkape.
0: Ay, salamat, darling. Labi. Kani may kape. Muna'y kape sa kong darling. Arang kalami. Naglahin akong paminaw. Lain man yung kapehan eh. 21-in-1 man na yun eh. Nagpaspas ang pagpitik sa kong kasing-kasing. Nagpalpitik ko. Lain akong paminaw. Namugnaw nga akong singon.
1: Kanor, anong sa mangka? Anong naluspad mangka?
0: Darling, naglain na nga akong paminawan na imong itimla nga kape. Darling, tabangin ko.
1: Ha? Unsa man ako himuon?
0: Tawagin nga akong doktor. Tawagin. Sige na.
1: Wala mo ko'y number si mong doktor.
0: Dito, pangita. Nasa akong cellphone. Tawagin si Dukan doon eh.
1: Asa banda? Dinhi?
0: Nasa akong cellphone. Nasa ibabaw sa piano. Kuha, dali ah. Kuha, tawagin nga akong doktor. Tawagin.
1: Oh, Kanor, unsa may pin ko dali mong cellphone. Arong makuha na ko yung number si mong doktor.
0: Dahil nasugay ko pamilya, walang atakiyo na siguro ko.
1: Dali ah ba, unsay pinkod si mong cellphone para tawagan ako yung mga doktor.
0: Daling, daling.
1: Pinkod ba? Dali ah.
0: Ah, pinkod? Anamay, naulian mo ko daling. Murag, kulang rin dito sa dugab, dahil wako ka dugab. Ang karagay ko daling, naulian na dito ko.
1: Unsa lagi pinkod, kitawagan ako yung mga doktor.
0: Ay na daling, di na kinahanglan. Ulihan ako, okay na ko. Dalawa, oh, diyan pinjak pa gani ko, okay na lagi ko.
1: Ah, nangayo lang gani ko sa pin ko, naulihan dayon?
2: Mapapadighay ka sa sarap!
3: Sa tanghali, araw-araw, fiesta.
2: Dahil ang saya, na

0: lalaki? Anong itong tulok mo? Yung tripan mo ko? Type mo ko?
1: Wala, miss. Nagtulok lang ko si mo kay abi ko anay. Guwapa ka?
2: Ang moral lesson, hindi magsinuplada kung hindi ka man lang guwapa.
0: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR
3: Umaga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Pagsingkit na maputi, chinito. Pagsingkit na maitim, prinito.
2: Nga!
3: Maright!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo.
6: Sa tanghali, araw-araw, guest time.
4: More!
7: Sa tanghali!
8: More! Sa tanghali!

0: kabalukadong katungwa pataka na ilhan. Malipayo namang kudaan. Ah, mao ba? Ni sobra lang katong nailatakan. Ay, rally.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Limahong sampo sa pun. Nainaliko. Susihon ko.
2: La, araging
0: gay. Nausa naman yung kinantahanan eh. Mura man rin. Uy, aling-aling masiguro yung naliko. Nain magkikinantahan. Nauna ko, talaga masiguro naman yung siligan. Aniya, susihon ko.
3: Hoy, Kenor!
0: Padabay, akakugangan.
3: Nga nung nagtungan-tungan ka na sa CR? Nag-ukoy-ukoy ka na sa dalaga nga silingan nato, no?
0: Ay, ma! Usay nag-ukoy-ukoy. Asa ganitong tubo na nga daot? Lagi itong leaking din nga tubo ba? Mauni na kadakro sa tumbil sa tubig, ma. Kaya nga itong bayro nun sa tubig, pating mahala. Tungod na, nag-leaking ang tubo.
3: Ay, natakanor! Dirade mo agi atong tubo nga naaraman dito sa kanto? Nga nung mangukoy man dyan kang lain, nga pwede maging kunimingnan nga ako nalang imuukuyon.
0: Ayaw ba? May ako!
3: Ukuy-ukuy ako kay wala imong asawa.
0: Loon kayo!
4: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: Paano sa amang kunin mo sugton, day?
1: Hay na lang, Kanor. Sugton ta ka og duha ka bulan na.
0: Oh, sige.
2: After 2 months.
0: Unya, day. Sugton ako ni mo.
1: Dili gihapon, oy.
0: Ha? Gano man?
1: Tanawar ko ng langit, oh. Pila ka bulan ni mo ang nakita?
0: Usa.
1: O, diba? Isa lang gihapon? Diba ingon ko sa imo, sugton ta ka og duha ka bulan na?
0: Madaman.

0: Totoo lang katiyan eh. Kumo nga bag-o ka namon nga cook diri sa balay. Gusto ko lang paiklaruhon si mo paintindi si mo nga stricto kami diya sa oras, ha? Wala mo may mga klase pa nagkabataan, may opsina pa ko, no? Misis ko. So, pabalo ko lang sa imo nga ang pamahaw namon di alas 6 ang aga, ha?
1: Ati, okay, sir. May problema, sir, ha? Ingkaso, giman, sir, nga katulog pa ko. Iuna na lang ka mo pamahaw, sir, eh.
2: Puwerte!

0: Nak, anong kinahibi mo?
1: Nay, nakapasara ko sa test, Nay.
0: Ay, very good. Ano nga subject, anak?

0: dong, kung hadlok ka dong nga masakitan dong, ako po dong, hadlok ko nga pasakitan ka.
1: Ana.
2: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pangkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw, og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Tumbling, ay.
3: Ah, sakit niya akong hawak.
4: Okay lang ba? Ay, pasingot, ayo.
0: Ay, hago kayo itong sayo ba?
5: Magyo, ay.
0: Timanin ninyo ni guys. Pagbudaog tatong atong presentation, magpa-pizza ko, magpa-burger pa dyan ko.
3: Ganak! Mas ganahan kami, anak
4: mo. Ay, laki, hindi pa
0: nagluya mo mga kanana mo dito ka daog, anak. Ingna, kanamang kador, anak. Huwag kabalak ka. Paksian ko natin na mapaksi niya. Basta, pagbudaog na sa atong presentation. Hilom na pututas ka. Basta budaog na nita sa atong presentation. Mang libre kong pizza o burger.
3: Yeah! Uy, guys! Hilom na mo ba kayo? Ano sa winner?
6: This year's Keep Home Champion! Team Kanor! Yeah!
7: Makanor, daog na!
4: Nag-promise ba yan ka nga magpa-burger, magpa-pizza?
7: Yes!
3: Oh, pinatito! Aha naman! Burger, pizza!
0: Pandamay, huwag man ito swildo karon. Huwag man ito'y mapaksiyan. Ikon ko, mang libre ko. Pag natin ay kwarta, hindi huwag pa may kwarta niya. Sa sunod na lang ko mang libre.
4: Kaya klaro mang kanur, puro na makasturya.
8: Happy lagi na siya, oy. Asa naman
3: ko? Awo, Jun. Atik-atik na, Jun na siya, Jun.
8: Burger drop, pizza.
9: Ito, mga wala pa na ka daw. Pag-uningan pa na ka nang magpapaksi-paksi daw sa...
0: Mang libre kong burger o pizza.
7: Yes!
0: Totally ergotot.
4: Mang kanur.
0: Paano kayo 500 na pautangas ako?
4: Saan 500?
0: Pautangas ko kayo para magpa-burger tayo, magpa-pizza.
4: Okay, ikaw mang libre.
0: Ako wala na bayaran pag mag-away ta. Sige na.
4: Ano ba ka, Roy?

0: Ah, sorry miss. Sugod sa buong ikaw ng mapakaon. Kag mapaligo sa iya. Kay utod ng mga kamot, kag tiilya.
1: Hanok, tod bala!
0: Hehehe, kinkulbaan ka ay. Joke lang. Patay na siya!

0: Tay, nagpamang kot si ma'am kung ano imo profesyon, Tay.
1: Ah, di, inday, ang badalang si mamong cardiologist.
0: Ano na siya, Tay?
1: Ang nag-ano bla, nagkakayo sang radyo sa car.
0: Mahay, ay aba, operte.
2: Wala nang sasaya pa.
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Tama-tama, wala ko kasawa to dito sa grocery. Mananaw din kong sanina din iregalo na kong jinjin. Ay, kani, murag sakto kayo ni siya. Badipit, hulma kayong lawas. Matay ko kasawa din na mo hulmang lawas. Bagay kayo ni kay jinjin kay murag 12 ons og lawas. Ako kasawa din na masakto ni kay murag matag 1.5 liter og lawas. Kani, bagay kayo ni kay jinjin. Pulo tawang iyang kasiksi. O, na kong palit yung iregalo na ko ni siya.
1: Kanor, unsa man na?
2: Pandamay, ang ako asawa. Ay, yes, darling.
1: Unsa man na? Ano nagtanaw-tanaw mo ka ng blouse din ha?
2: Para ni siya mo ha, darling.
1: Unsa'y para sa kuha? Kagamay, ana. Kabalubiya kang di na masakto sa kuha, ha?
2: Sigo lagi ni darling. Di ba dipit man ni stretchable? Ay, isulob ko na siya.
1: Aray! Ano? Di ko ginhawa!
2: Oo ba? Gisian na ito ko ba, ana?
1: Aray! Unsa man ni?
2: Di ba nasakto na gyapon? Uso mo na ron, gisi-gisi. Muna na yung bagong fashion style ka ron. Trending na, darling, trending.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Asa ang kamot mo?
1: Oh, ikaw na naman? Katatlo mo na kumla hold up on sininga tuwig bala.
0: Hehe, umagi na basta business eh. Ginatipan ang customer.
2: Bow! What the?
3: More music sa M.O.R. Meron!
4: Akala ko lang wala! Pero meron! Meron! Meron!
3: More sa hapon!
5: My only radio!
3: More sa hapon!

0: Pre. Ano ganit itong alan sang napatay?
1: Ba't gani ah? Basta walaan ko, machine gunner sa Mindanao.
2: Pangamuyuan natin ang kalag ni machine gunner. Tanan sa bat! Bratatat! Bratatat! Bratatat!
3: More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits ngayon.
5: Mga hits ngayon.
4: More sa hapon.

0: Hoy pare, hindi gid ba laman nami makapamanakas ang doktor mo?
1: Nga, ano ginakumod mo?
0: Ay, perme lang yan bala kami, inject.
1: Mas maayo pa na gani, kaya pamana mo, doktor, no? Inject na ka mo nga, inject. Kami ganiya sa asawa kong abogada. Perme lang, postpone.
0: Abaw! Puwerte!
2: More music. More music. More variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon.
4: Si Mang Kano.
5: Tumubirada. Tatlong pa sa okra.
4: Si Mang Kano.
5: Kayang makalusot. Isang walay buslot.
4: Si Mang Kano.
5: Malauman. Pero dili masaligan.
4: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kano.
6: Oh, sir, ganong ipatawag bang ko ninyo dili sa eskwelahan?
7: Ah, sir, adi manggod na siya, sir.
6: Ah, dili, kabalo ko ng akong anak na buotan kay na.
7: Kuan manggod, sir.
6: Dili lagi, ang akong anak, disiplinado na.
7: Sir, adi manggod na.
6: Dili lagi, ang akong anak, hinimba na. Kada Domingo, ginauban ko ng simbahan. Wama mo kabalo, sige batin ako. Naulawan ko sa mga silingan. Ganong ipatawag ko dili sa eskwelahan?
7: Sir, paminaw sa ba?
6: Oh, sir.
7: Oo, sir. Kay Baume, nga disiplinado ang imong anak. Sa sobra kadisiplinado, na-slide ang maestra, ibutangan o floor wax ang salong. Hinimba makahay mong anak, samtang nag-ampo umig na piyong ang mga classmate niya, maoy po'y pagbutang og mga ok-ok og amigas, digto sulod silang mga bag. O kabalume, nga ikaw ang nagpadako sa imong anak. Nadawa, nanilip sa iyong mga classmate nga babaye. O gipanguyaban pag yun ang PE teacher.
6: Oba, sir, maluhoy ka sa akong anak, sir. Tagay sa chance ang magbago, kaya naman ang mga batanon karon.
7: Buhi eragong ko, buhi ko.
6: Sir, murang nagkabatama ka, sir. Murang magkagnay ka na ang artista, sir.
7: Maoba, ah, i-kick out niya po na ko imong anak.
6: Sir,
7: buhi ko.
6: Sir, nako'y batanon nga chika, babes. Ihatag na ko ni Bo.
7: Maoba, guwapa na.
6: Mamot kayo.
7: Adugay kayo, i-kick out na ko ng anak ni Bo.
6: Maluhoy ka, sir. Maluhoy ka.
8: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around. Quietly identify two exits: a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out during an emergency. In situations like that, every second counts. And if someone seems to be watching you too closely, make brief eye contact. It shows you're aware of your surroundings and it lowers the chance of being targeted. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, pre. No dictionary ako ma. Awang ka dyan unag-go.
2: Ouch! Apay ngay.
1: Gano si ka? Awan ti meaning mo kinyak.
2: Nga.
3: Maride.
4: Turn your radio up.
5: You are listening to
6: Mix of Rock.

0: ikaw. Ba't yun now?
1: Hindi na lang nagpatignong kaysa plahubog.
0: Pagbata na ko ba? Kuwasan ako. Di na ko hubog. Ikaw, ba't yun yapog now?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Ang hugot sa mga tao na naglamon pagkatapos ng breakup. Ang damit ko, hindi basta-basta nauubos. Pero yung kasya, konting-konti na lang. Ang hawak ko, 40 na!

0: dong, kita kanang siso dong, kanang tuya-tuya dong ba? Oh, ngano man? Ang ako bitong kinabuhi dong, murag yun doging anak dong. Kay kung wala bitaw ka, perminti na lang ko down.
1: Ana!
2: More Sucka Beats Express!
3: More Sucka Beats!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na lalaki, walang abs.
2: Maride!

asabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagbilin sang iyang matres, "Ma'am, ang imo matres ginaagawan na sang mga bading. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa regalo, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may manog ka na nga dalitan?
3: Anon mo na, day? Kadelikado mo sila man.
2: Ang ako namin nga best friend, nagapangita siya ko ng pet para sa iya nga birthday. Hatagan ko siya. Tutal, parehas ba sila sang manog nga sapat?
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Yala ba ito mano? Tako may ba to healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
3: Hugot pa more!
4: Paano mo makikita ang tao para sa'yo kung hindi mo tatantanan ang tao ba'y ayaw na sa'yo? Sa truth lang, hindi pwede nga, ginalaot ko lang siya, kaya may utang pa siya sa'kon. Hoy! Bayarin ko utang mo!
5: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
6: More sa Gabi
7: Express.
5: More sa Gabi Express on My Only Radio.
8: Smells like Urban Max.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Magkano?
0: Hey, sir!
2: So, itong balita nga under madaw ka sa imang asawa, anong darling ni mo? Under na ka?
0: Plastiki ka mo katawa. Otro po na magka-under po kasi mong asawa, do. Ay, nata! Ako, under! Di ko paras ni mo. Dili ko under sa kong asawa, tanawa. Ako'y magkabalo sana. Huwag si kabalo nga. Karatisyan ko sa una.
2: Oh! Karatisyan! Musukol ko na kasi mga asawa mong kano!
0: Musukol ko!
1: Kanor!
2: Hala! Oh, mga kano! Imong asawa! Muna na ko! Isog biya kayo! Bahala ka na lang mga kanor! Muli na ko!
0: Hoy! Tara! Hoy! Talawan yung kayo mas naguna. Pas talawan ka, masado kasi mo asawa kayo una kayo uli.
1: Hoy, Kanor! Uli na ta ba? Sige na lang kag-inom. Hubog na kayo kayong dagway, oh!
0: Sa'yo, Bob. Ako. Hindi ako lasing. Sige. Doon sa ko kikiratihon siya nga. Wata! Wan ba yan ko? Nabayan may kaliwat si Gusle.
1: Kanor ba? Ang uli na ta. Hubog na ka ba?
0: Kabalukan. Shaolin, gikan kong Shaolin Temple.
1: Di yung kamuli, ha?
0: Sige, doon, kikaratil.
1: Musukol yun di ay ka, ha? Dili yun di kamuli, ha?
0: Ano yun? Muli na ko! Muli na ko!

0: Was ari na ang results ang inyo nga quiz last week. Kag ikaw, Empoy, ang nakuha mo 98 over 100.
1: Tawad ka, sir. Rambi mo. Lumalam sa ako mo. Dahil mga classmate, matian nyo to. Ha? Alam ko. Kay man mga mangok ka mo. Puro huli ka mo to sa inyo kay magtanong ka mo, te. Kaawa mo to dukot.
0: Empoy, ikaw nakakuha sang 98 over 100, no? Pero ang iyong mga classmate, nakakuha sang 100 over 100.
1: Da! Perte!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Si Enteng mi adto sa Amerika. Mi order og bulalo. Gihigop niya bisag init ang sabaw. Mitulo ang luha ni Enteng. Midol ang Inglesero nga si Kanor. Ug nangutana.
2: Init tali aning bulalo, aoy!
3: Hey man, Enteng?
2: Huh, init mo lang. Luha-luha pa manggani ko.
3: Pandami!
4: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kaysa, si Mangkano!

0: Kaya mo lang kinagigindi ka mag-supok sa mga mas manghod sa imo, ha? Mas gagmay sa imo. Huwag na sila ipadaog. Ha? Muna ha ba lang kinagigit?
1: Aray, di tayo nga ikaw. Tayo nga magulang ka man sa akon nga. Ang nasupok, ano man ko, aw?
2: Abaw! Puwerte!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ingo, garo permi mong naigo. Permi na.
1: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Misag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Sus, uy, unsaw na ako paglakaw ani og palayo. Kung sa imo palang isi, di na ako makatindog.
2: Ana!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Hoy, hala, usa ka duwende. Pwede po to ta sa duwende.
1: Paminaw, mangkanar. Tagaan ka kagahong. Og igong kusog. Apan, I will take your girlfriend away from you forever.
0: I will take your girlfriend forever sa imong nawong. Buhato nun ti kagbitay-bitay sa cellphone.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor, oh, gidalhan ta kag barbecue.
0: Hoy, darling, himala. Kikalintura sa gunya kong asawa. Butan man kayo.
1: Kabalugyog ko nga wala pa kay panihapon unya gikapuy-pug ka sa trabaho. Mo nang miapas ko sa imong gitrabahoan.
0: Ay, salamat, darling. Hey, butang lang ng barbecue na, darling. Kay nala ko hipuson ka diyo dito, ha?
2: Uy, mga Kanor, miato barbecue, oy. Malangga kay si mong darling ba? Kasuit.
0: Oh, siyempre, higuna na nga priority mong pangitaon ka ng dalhan kang barbecue.
3: Hi, Mang Kanor! Nakoy dala barbecue para sa imo ha,
0: oh! Ah, pandamay! Si Balilin!
2: Alak ka! Nagdala pong barbecue sa Balilin! Narabay mong darling, drasalud! Nakayun!
0: Pandamay, nagabot lang akong darling o si Balilin. Sa umad ako ni... Ah. Adihalang ka, Balilin, ha?
3: Hindi ko nimo pasudlon.
0: Adihalang sa ka. Kadali lang yung kayo. Adihalang ka, ha? Asabo ko. Atuan ako si Bus.
4: Oh, masama ka diyan, Mang Kanor. Murag di mo ka mahimutang.
0: Bus, kanang kasabi ko, Bus. Kasabi ko.
4: Unzak, ngayon kasabi mo ta ka. Masama yung salali mo.
0: Basta kasabi ko. Kasabi ko, Bus. Sige na, Bus.
4: Unzak ganit salali mo. Namang kasabi mo ta ka.
0: Basta kasabi lagi ko. Kasabot ka, Bus. Kasabi ko. Yes, darling!
4: Kanor!
0: Yes, boss!
4: Ikaw ah! Nagpataka lang yung kagbuhat o report! Dugay na kaning kumpanya ha! Di kaya mong kakabalo! Tarungan ang trabaho ni mo ha! Usba na!
0: Yes, boss!
3: Oh, Mang Kanor! Dara o! Kauna rin yung barbecue!
0: Balilin! Uli na dito! Kikikasabahan ako sa kong amo! Masigmadamay ka!
3: Ha? Huh? Ano sa may labot na ako sa mong amo? Uy! Unyan ako uli!

0: Mare, mare, mare. Pwede din nilang kuhanin yung maestar sa inyo. Kay, naglayas ko sa amon kay... Nagabusong ako.
1: Ay, mare. Dapat dito kay estar sa lalaking na pabusong sa imo.
0: Amo na gani, mare. Mare, ara na si pare.
2: Abaw! Puwerte!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuwat ko sa inyong chika, ha?
1: Ang tiyangin ni Joy!
2: Kompleto sulikado, halin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang tiyangin ni Joy!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang tiyangin ni Joy!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa wanggo, kag para sa baby!
1: Ang tiyangin ni Joy!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, ano nang sud-an nyo, Choy? Mabakla ko, B?
4: Nari ko di adobo, laswa, kalderita.
3: Ay, wala na kita iban, Choy. Huwag kita bagong aputahe.
4: Nga, pangita kang isang bagong aputahe, haw.
3: Ipakaon ko sa bana ko. Nga nagasawa na sa akon. Nagpangita siya sa bagong aputahe.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Kabalo ka dong. Ako biyang ginahuna dong na tana. Ako na lang na si Duka. Ha? Unsay Duka? Kanang Duka god, kanang katulgon. Para matagabi eh. Pwede ta ka bisitaon.
1: Ana!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
2: Mangkanor!
3: Yes, babes!
2: Mahal gud ko ni mo?
3: Ay, kay na mahalan!
2: Tinuod gud ka, nga mahal ko ni mo.
3: Tinuod lagi. O, diwatan ning rosas ala ka ni mo. Rosas!
2: Ay, kasweet ni mo, Mangkanor. Uy, salamat ka, Ayuani, ha?
3: Ay, siyempre, babes. Hashtag natay forever.
2: Mangkanor, ihag ko, be. Itog na man ko, uy.
3: Amaw ba? Gakson, yuti ka niya. Pagkahumot.
4: May pakadiha, Kanor. Gakos-gakos!
3: Murag pamilyar mag-itong tingaw gato.
2: Ano sa day problema, Mangkanor?
3: Wala, ay, padayo lang ta sa itong pag-gakos-gakos, dili.
4: May pakadiha, Kanor! Gakos-gakos!
3: Panamay, tingaw mo yung doon sa kong asawa.
4: Masay buti pa sa buta ni Kanor!
3: Ang ako asawa gila, duklon din na. Yes, darling! Ako nga mga darling, si Andrea. Punay ka tundo sa kuha. Para padayon na nga itong sweetness.
4: Mao ba? Imuhang amiga? Masa man ang padayon sa sweetness?
3: Mao gani, darling. Ginapraktis ko niya, darling, para matrain dyan ko. Unsa ang pag-maintain sa ato ang sweetness? Sa ato pa nagmanag-tiayon?
2: Mangkanor, unsa yung sweetness? In love na ba yan ko sa imuha, ha? Diba? Uyab naman ta?
3: Unsa uyab? Ay, parang super saiyan na ako asawa. Pabuang-buang na ko din ay makaya. Kesa mo, ay mong doon ako. Asa ko karon.
2: Bayo lamang ka, Nor. Noon sa man ka.
4: Ay, tay, anak na siya mong pabuang-buang kita pag nasakpan na. Ikaw, Kanora, ka.
2: Asawa.
3: Agay ba ito?
5: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.

ginapanawagan ang tag-iyas ang isa ka sports car ng Mercedes-Benz. Sir, ma'am, tambyada na lang ang nabilin sang imo sa lakyan.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-text yung ex ko. Sabi niya, kukunin daw niya lahat ng gamit niya.
2: Ouch!
1: Eh, di kasama ako dun sa kukunin niya. Ginamit niya lang din kasi ako.
2: Nye!
3: Maride!
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart
4: more sa gabi
5: is on M-O-R. More sa gabi.

0: about Perte testimonial.
1: Ako si Gloria. Oh yes, napaktan mo. Isa ako ka naman, Tara. Gusto mo mahimaluan ang ako niya sikreto? Kung paano mas maging maputi ang imong nilabhan? Maputi pa sa ilok ko? Kung paano pahamuton ang lago ng anong imbornal kapaho? Kaya kung paano mo iyon ay nagkupas ka ni Color? Nga daw matiyag mo ang imansyahan siya sang rainbow? Siyempre natin pa lang ako ng sikreto? Kapisan? Kagwapa? Kag-music sa M.O.R.? Yes, you heard it right! Nagapamati ko sa M.O.R. every time maglamba ako! Para nire-diretso kag hindi ka ka-feels ang kakapoy! Ako si Gloria, isa ka labandera, kag tungod sa M.O.R. Ang akong hinalay, kotang-kota! Abaw! Perte!
2: Bow Puente!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kanor, the best kayo kong hearing aid na palit ba? Mahal kayo ni? Tinaw na gid kayo kong paminaw?
1: Di ba? Tagpila may palit ni mo na pre.
0: Ha? 48 na gawas ka ba eh?
1: Madabay!

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Tumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good ni.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Ay, makaulit na dyan ko. Ay, unsa man eh. Di patungan man niya akong kutse. Hawan mo ang taas tubangan. Hawan mo ang taas sa likod. Na-sandwich dyan ko rin doon kakutse ba? Saan ko na ako paggawas ani ron? Paita ni, uy. Maglisod kong gawas ani ba? Ako sulayan. Suda dyan, uy. Kamay rin lihok. Ipit dyan kayo ba? Saan mo na ako ni?
4: Oy, paritura!
3: Mangkanor!
4: Oh, magawas ka?
3: Oh, magawas ako, Mangkanor!
4: Sige, tabangan si kaigay si ka, basi ba, sagira ni mo ng mga sakyanan sa mga tubangag likod.
3: Walagi, Mangkanor! Unsa pa ni mga driver, ani, oy? Wapoy, disiplina! Palihog ko, be!
4: Sige, sige, atras, atras kamay, atras kamay!
3: Atras ko kamay! Kala, kala!
4: Okay, up! Abante kamay, abante kamay, abante!
3: Abante ko! Kala!
4: Up! Ikaw gamay sa wala. Wala gamay, wala gamay.
3: Ikaw gamay sa wala. Kena!
4: Up! Okay. Laster na, makagawas na ka. Dito nakagawas, anak.
3: Salamat, Mangkanor. Masao niya, lagwa ka, Mangkanor.
4: Wala siya pa yan na, parinturo.
3: Oo. Oh. Mangkanor, ay sa, basta gusto niyo masakay. Hits ka.
4: Okay lang. Nahan po ko siya kina. Nakuha man yun sa mga tubangan.
3: Ha? Unsa? Mangkanor! Imuha din na! Wala lang yung kaniirog! Imuha yung ibalit-ulitan! Mangkanor!

0: may isa ka pulis.
1: Ari, bayad ko sa kape, oh.
2: Ah, nga, ikaw bayad, Jepaw.
1: Sugo sa nga mo nga, hepe. Wala na sang kutong?
2: Ah, kale. Ate, seke, ah. Sugod sa bong, hindi naman ko dopla emo kape.
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
5: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot pa more!
0: Hugot more!
3: Ang love life ay parang multiple choice yan. Maraming options. Pero ang masakit, yung none of the above.
4: Hugot more!
5: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Mangkador! Parang malipayon malagi kayo kakaroon.
3: Ikaw, Mangkador, parang halata kayo mga happy kayo ka ba?
4: Ay, mga pare, siyempre, kisago di magmalipayon na nga kong asawa, mo-abroad na!
5: Ha? Unsa?
4: Maunang malipayon kayo kakaroon. Muna hinungdan, nga happy na kayo ko, kay pabor na kayo, magpadala kong perfume, magpadala kong sapatos, sanina, pantalon, magpadala kong kwarta. Oh, sigurado na, bogey na kayo ko.
2: Kachikstirada na ka naman, Kanor.
4: Ay, usap pa, Peng. Pabor na kayo ko sa to'o kay Wanay Bantay.
2: Tama-tama, ginaman, Kanor. Mag-celebrate na ka ron.
4: Oh, sige, let's celebrate.
1: Woohoo! Hoy! Unsa'y celebrate? Panguli na mo!
4: Panamay, nga ako asawa.
3: Mangkador, muna na
1: may unsa to, Kanor? Nalipay ka kay mga abroad ko?
4: Wala, darling, oy. Yung magunay kong malipay ko. Gingnan ako itong mga kurukongo nga. Maghilak niyo kong magbulakaw na ka. Kay malayo na tangdo, ha?
1: Hoy, Kanor, aron ka masayod. Wala kumidayon og abroad. Kay nga no, barato na kayang sweldo.
4: Wow, ma. Andamay, dapat mo larga yun yung masawahan eh. Darling, sayang king oportunidad, darling. Pilmiro na'y gamay na. Pagkasunod na nadagko na kay nagswildo, ato siligan ay nakapatuko ng balay. Nanay bagong sakinan, dako na kay gyuta. Mo nang abro, darling. Sayang ang oportunidad.
1: Sayang yun! Unya ka, Nor, pag-impake na kay Ugma, mo larga na ka. Pag-ayo-ayo dito, ha?
4: Andamay, ako na'y mo larga.
6: You're listening to MOR, my only radio.
7: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
8: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
7: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
9: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
7: Galing-galing ni Kuya.

0: Kay base, baladok matabo sa akong dok nga malain dok. Paliyog lang ko ang bal sa pamilya ko, sa asawa ko. Langga ko gid siya. Dok ka, maluoy ka, inaya lang dok.
1: Ay, da sa tampuhaw nga tao ni ay. Huwag isa may napatay sa pagpatuli ah.
2: Puwerte! Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: kanto na ako sa doktor. Nagbakal ko hearing aid. Baaw pwede? Nami, kabati na ko kaayo.
1: Tudka pre, wala bakal mo?
0: Kaghapon lang.
1: Baaw pwede.
2: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
3: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: pusa kaadlaw. Nagpanggaanay ang Amerikano og si Kanor.
1: Galaw-gawa mang Kanor, oy. Nagtanaw kong sini ganina ba? Nahurot akong 1,000.
2: Ah, mahala gud ang sinihan na. 1,000 magi nahurot, di ba? Ngano nahurot man bay?
1: Alang-alang mang Kanor. Sige kog lukat og tiket. Higisiyon mong sa babae.
3: Kamay.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Sobra bala kataas ang imuhilanat kun ikaw managamasakit? Pwes! Tiyon na para gamiton mo ang bulong nga epektibo para Mugnaw Tablet and Syrup. Epektibo sa pagpanubo sang temperatura sa imulawas. Kay iniginhimo sa freska nga snow nga nagikan pa sa Canada kag Alaska. Para Mugnaw Tablet and Syrup. May mga sangkap man ini nagikan sa nagkusog nga bahin sang tusino, chorizo kag imbutido. Ginbugahan sang matugnaw kag ginhawa sang Eskimo kag ginsamuan sang ice cream kag halo-halo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, one dose lang sarurot dayon ang hilanat mo. Para Mugnaw Tablet and Syrup, available ini sa Likod Ice Plant. Parangudog parang yami is the generic name o para Mugnaw Tablet and Syrup.
1: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to More Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Ikaw na po't bantay sa bata. Bikapoy na ko ba? Wala pa ko'y tulog.
2: Dali pareho ta. Wala pa ko'y tulog. Tulogon doon kay ko. Dali pasensya na kay ko sa bantay ng bata.
1: Sa mungka, gita niyong tawhana. Uy, di ni mo maasahan ba? Bi? Uy, ako na rin magpatulog, ani. Ay, salamat. Nakatulog, Ragyod. Matulog na po'd ko.
2: Nakatulog na ako, asawa. Murag itingog ba akong cellphone? Akong kamangon. At pag hinahinay kong kamang, nahuman ng upgrade akong COC. Tama-tama mo, upgrade na po ko. Sayang kayo ni builder, di matulog. Kani na, mag-upgrade ko. Attack na ko. Kani, pabor kayo ni kinatulog na siya.
1: Kanar!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Maudi ang dili ka mo bantay sa atong anak, ha? Pero pag si Usi mo, bangon yun ka, bisag kadlawon, kaning patilyahan eh.
2: Agay, darling, agay.
1: Wala pag yun yung nahurot.
2: Agay, dili, darling, ay, dili, darling. Di mata ko, darling. Kigilili na ko si baby kung ni mata ba. Nawa na lang ti kag ipukaw, kaya ron makatulog yung kag straight.
1: Ako pag yun mong ilaron, ha?
2: Agay,
3: siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, my only radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: still.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Ay, Lito, unsa man ako nadunggan. Nga nang li-li man daw ka speakers kwarto. Naunsa man taong ka, do? Nangunay ka man sa imong mga board mates.
1: Ah, pasensya kay boss. Wala ko napugnan ang li-li gid ko.
2: Oh, unya, unsa may nakitaan ni mo dito sa bangag?
1: Wala man ako naklaro, boss. Nakababag man ka.
3: Ana!

0: Huni si Burnok, basta nagtukturaok na ang manok, mabukas na kan Facebook.
1: M.O.R.
2: Au pirmi na.
3: M.O.R. My Only Radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa M.O.R.
6: Bye.

0: Gum.
1: Mm.
0: Si Sayan Trixie.
1: Trixie?
0: Trixie? Mm. Si Sayan?
1: Ay, so, ayam iyang kang kataning tabaga?
0: Si Sayan nga ni. Si Sayan nga ni ng Trixie.
1: At alang aning so, ayam iyang kang kataraning ta. So, pigpaparayo mo ba kang sarong aldaw?
0: Ultimong apot agom, tako iuyaman na. Mm. Si Sayan Trixie!
1: Ata na so ayam iyang kang kataning to.
0: Teka talaga matuga. O niyo, kaso bago pa nag-aapot sa cellphone mo, Trixie, o simbaga na, simbaga na, simbaga na. Ganyan, ayam-ayam ka, simbagod mo na.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
4: Easy!
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Good morning, mga Ripapeps! This is DJ Kanor checking in for your program!

0: Mengganur! Mengganur! Bangun, Adira!
1: Agai, agai!
0: Alah, kau akan jutih, bah!
1: Saya boleh jutih! Pandamai! Alah, sucu nama desa Buntang! Alah, aku jutih alah sekuat terus ke dalam! Wah, aku ke mata! Kau boh juga di busa, Nenon! Kau boh juga!
2: Hoi, Kanor!
1: Yes, bos!
2: Onsak oras ba kami on air?
1: Bos, alas 4 sa kadlaon pa lang nag on air na ko para dagang maminaw sa atong istasyon.
2: Siguradong yung kahangan ni Jyoti ka niya wadyong kakatulog.
1: Siguradong, siguradong, bos. Cross my heart.
2: O sige. Touch, touch. Dali na good, eh?
3: Yes, sir.
2: Onsa ta oras may sign on?
3: Bos, kinadaot ba na tong transmitter? Alas 6 na kita nakasign on.
2: Kador, tag-on-air na ka, bisag off-air pa ta?
1: Ang damay, alasay sa din ni Ander ang among transmitter.
2: Pasap na ako na ko!
1: Bos, ingunanin ni Bos, alas 4 pa lang, nag-practice na ko!
2: Nag-duty ka, bisag off-air ta?
1: Ayaw, Bos!
2: Ayaw, Bos! Ayaw, Bos! Ayaw, Bos!

0: Dok, dok, mapabulong ko tani kay gamasakit ko.
1: Dali di. Anong masakit mo yung dayhaw?
0: Dok, kalipaton yung balasakon.
1: Okay, sa saan na nag-umpisa, haw?
0: Dok, saan nagligan nga to eh? Ay, ano na di dok man? Ngari ko di dok, haw? Sino ko gani, dok? Gano to di dok man?
2: Eh, baw, pretty.
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Apriot, mabaw din suba?
1: Mabaw man, tay kanal.
0: Ah, mabaw pa. Kalamig maligo ka niya. Maligo na ko, ane. Apriot, sumakin ko. Ikaw ka ba na mula ko? Sumakin ko. Apriot ako. Mabaw din din. Lalo man lagi.
1: Mabaw, bitaw. Katabak mga itong pato ganina.
0: Nagamay ka, bataka.
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.
4: Easy.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkatos regalo, salinsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal ka ni Choy sang uling?
3: Ano nga klase nga uling?
2: Choy, ang dasig magkalayo. Hindi pa rin sa love life ko subong. Bugnaw, gyapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Yes, darling!
1: Alina, kay mga una ta, nagnilagang baka ko!
0: Uy! Kalangan, bantograhumot kayo. Maraglami kay higupog sa bukitong daw ang panahon.
1: Oh, lingkod na din ha. O, di ay sakabal nga, sabaw sa baka.
0: Uy! Salamat kay darling. Makatilaw na yung kong sinabawang baka. Siguratag ka ang kuwana ni Bulan para na kaya ko singot. Wala pa. Kahit namang sabaw ni Daling, di naman ni mahigop.
1: Naman ay sabaw, nasa ilalom.
0: Sa magka magluto o baka nga, puros naman ni Sibo. Sunod gani, magluto kag baka. Ayaw nga pila agluto ang Sibo, labi na yung mga tambok.
1: Ay sos, Kanor, pagkaon na lang gudin na, sige pa kagreklamo.
0: Dili mago, Darling, kabalo baka. Ang Sibo ani baka, grabe kay ni makakulesterol. Grabe kay ni makatambo, makapatiliber pa yun eh.
1: Sa mukha yun ni mo, oy, kao na lang ba? Si Yaw-Yaw.
0: Dilimanggon, upalitan po tag tamba sa kolesterol, tamba sa patiliber. Gasto na kayo, mas may pa may mukha o tag-isdaan eh. Tanaw na yung baka, tambo kayo, naliwat na ni mo.
1: Oba, sunod gani, may pa ikaw mo luto. Lutuhan na gani kag lami, ikaw pa'y magpadili-dili.
0: Madamay, nagbako na nga kung dating. Darling, lamay kayo ni, kabalo ba ka? Ang Sibo, mauna timailan nga baka ang atong sudan. Igupon po ng Sibo ni Ano. Punang dibabag sa kutotonglan. Darling, lamay d'yo kayo mong sinabi.

0: naman ko. Isi pa, mi pre, kung pila ang ginhold up ta, pre?
1: Ay, nasa tarso, tao niya eh. Balanagin ngayon, hindi takabalong mag-isip, bro. Bigado to sa mati, ako pa pamangkuton mo. Lantaw na lang ta TV, pre. Lantaw na kong pila ginhold up ta.
2: Abaw! Puwerte!
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada. My only radio.
4: Ready, set, more! My only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Ang ulan, parang forever mo lang yan. Hindi nagtatagal.
5: Hugot pa more!
6: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono.

0: Charles.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Besh, hindi ka mabasugot ng taugon kanila tanga tungod kay nagpalangga ka sa sala nga tawo. Sa trot lang, sino mas tanga? Ang tawo nga nagpalangga? O ang tawo nga ng biya, bisan kabalo siya nga ginapalangga siya sang tampad?
5: Tiba-tiba ang saya.
6: More!
5: Sa natatanging
6: all hits
5: forever.
7: Ready, set, more!
5: My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: This is the Philippine Lotto Draw! And your host
3: kana,
2: tonight...
3: Isa na lang yung kanumero! Isa na lang yun! Mudaong dadugong 3 million sa loto! Isa na lang yun! Kana.
4: Number 5!
5: Number 5!
3: Yes! May gawas! May gawas! Daong ko 3 million! Yes! Thank you! Mudaong dadugong 3 million! Karoon ka, maghipos na ko. Biyaan na ko na ko asawa. Kinato na ko. Milyonaryo na dyan ko. Yun lang pa. Ang resibo na ko sa loto. Naaramal yun na ako itong ibutan din eh. Asa mo itong resibo sa loto? Naaramal yun ito din ba dito? Pwede mawa ito. Di na ko maklaim akong 3 million. Asa naman ito?
1: Kanor, nagunsa mang kadiha.
3: Pandami, ako asawa.
1: Kanibang resibo sa loto yung muhang ipangita?
3: Yes, darling. Kanagyo kay... Kabalo ba ka, darling? Umidaw tag 3 million sa loto.
1: Kabalo ko, kaya nagtanaw po ko sa kwarto. Unya, unsa may plano ni mo? Sibatan ko ni mo? Ha? Mulayas na ka? Kay milyonaryo na ka? Ha?
3: Dili, darling. Oy. Kwartahan na ta, darling. Nanatay 3 million.
1: Unsay kwartahan? Daghan pa kay tagutang kanor. Kulangan pa ni 3 million. Muna, ayaw pagdahom. Nga na pa kay maimo, ane.
3: Ba? Tama og sakto yung kay kadalim. Mawagin na yung sakto. Ang dami. May pinag-isip na lang ang resibo. Kasi managyapon di ka mapuslan. Di managyapon kumakakwartani. May paminit pata na lang ko sa longgong.

0: Ay, amo ni Glidepre ang elevator na ginatawag. Kaya namin, no, nagasaka, panahog lang siya, no? Pre, ipos ka lang, ha? Don't worry, ha? Damo ko ni kwarta, pre, mag-uulang ko na maligi akrabaw. Ha? Sakpon na ka, pre. May ideya ka, pre, kung tagpilayan plete.
1: Oh, dili ka magbinugog, dili magpainuranti. Unsay magbayad? Wala pagali na ningil ang konduktor.
2: Abaw! Puwerte!

0: Tagal? Ano ba to? Tagal. Tagal, oh.
1: Ah, Inday! Si Sir mo ito. Na plat yung bisikleta ko eh. I need cash.
2: Aro, dugudugugang ka no.
1: Ha?
2: Dugudugugang ka.
1: Dugudugugang. Si Sir mo nga ito eh. I need cash. Naplat yung bike ko.
2: Hi. Bako ka man si Sir.
1: Si Bakit?
2: Sir. Bako manin na yung upot sa koy ni Sir.
1: Ano?
2: Honey buns.
1: Aw, honey buns?
2: Honey buns.
1: Maan ba ko man? Hindi ka si Inday ano? Sino ka?
3: Ako.
1: Anong ginagawa mo sa bahay namin, ha?
2: Hello, ako si Inday.
1: Budol-budol ka, no? Anong pigigibo mo sa arong me? Ha? Asan si Inday?
2: Hello? Ma'am! Ma'am! Pigapot si Inday! Ma'am!
4: Sisay on Budol-budol.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: hiram. Kadaiman daw ang mga serum. Permina!
1: Dahil you want more,
2: we give you more.
3: Gusto ko yan.
1: More sa sound trip.
2: More sa laugh trip.
3: Ang kulit-kulit mo.
4: Oh yeah.
3: Oh yeah.
1: There's definitely more.
2: Definitely more.
1: Sa umaga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Danlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Boss! Gipatawag ko no kunin mo, boss!
3: O, gipatawag taka kay ano na kay sundoon sa airport karon. Si Alex, taga Manila na siya.
2: Boss, huwag ba kailangan masugo dito, boss? Nagampagay kong trabaho na sa opisina. Ano nga kung may mong sugo na na?
3: Ay, nagun sige reklamo nila ka, Don. Ikaw mo sundo nito, kaya ikaw may sinaligan na sa opisina. Lakaw na nito, kaya basig malate ka. Pagdali.
2: Yes, boss. Makasapot yun niya kung amo ba. Upawan ko magiging madugay ba?
4: So kiss me.
2: Asa naman yung tawhanan eh? Kanigan lang Alex, OA kayo. Mag-taxi na lang din sa paingong opisina din sa katultol. Kalamay yung pangahon ko mag-iniron. Madugay pa doon kayo. Kalo kahuras na kung naghulat din eh, wapamabot. Bantay na dugas ko arong Alexa ka. Bantay na ka. Kutukutuhon mag-yuti ka makita. Anta ka rin ba? Kutukutuhon, yuti ka.
5: Excuse me. Ikaw si Mangkanor?
2: Hoy, Miss Beautiful. Oh, ako si Mangkanor. Ngano di ay?
5: Ako di ay si Alex. Ako tayo mong sunduun.
2: Pandamay, wapa man di kayo ni si Alex. Yes, ma'am. Ikaw man di ay na, ma'am. Ay, pasinsya na wako kabantay.
5: Ganyara ka naghulat din, he?
2: Ay, wala, ma'am. Ay, bagura doon ko nabot, ma'am. Mga 5 minutes ago lang yun. Timing doon kayo mong pag-abot sa akong pag-abot. Uy, oh, gila doon ka, gwapa. May hanak ka.
5: Sigurado ka, ha? Basi no gila ay kaghinulat sa ako, ah.
2: Ay, wala, ma'am. Ay, may sa pagpinaka-oras ko maghulat din, ma'am. Hulaton, yun di ka, ma'am Alex.
5: Sige, tara na. Ato na ta sa office.
2: Panamay, ginunitaya kong kamulit. Nagulingan sa mga.

0: so much more!
1: Sa kulitan, rumaranchada!
2: Uber kwela! Sa tugtugan, umaariba!
0: More sa umaga! More sa umaga!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ibibili kita ng salbabida. Kasi malulunod ka sa pagmamahal ko.
2: Right.